0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seem ngir man ko amé nak ci ñeug go xé wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolém gantax yi ñuko défaré toluna ci ñaar fukki gantax ak ñatt yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rakki dol itam mom tangal bi li lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jariño dañ ko saytu sétantal ko rakki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte mbacke ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir gor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi ne bula wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ben bula wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yall ci ñeug xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak liko wër té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeex na ngir solution bi accident
2: cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnane wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam hémorroïde bi neppou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def balotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañ koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu neew katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokkol ak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnane ngir mu gën dina jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengok ya nga bëgg 78 78 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.
3: amone ay jamono ko amé yakh yu rox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa ndigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlamou sifay fonté lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bañ dereb di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am le maladie rheumatisme nik ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlamou sifay santé bu la ci mansé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereb du daw normal bu ci mansé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlamou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur ahmadou sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram
0: touba ci kanam
4: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi di touba ba yeeng ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néw ju doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
5: misrak mi abi jaay khair manabat wajallilahi maskari Touba ba مثل اسمي عبجاي خير من نبات
6: ci ndigalul serigne muntaha mbake khalif senegal di mouride kilifte fo serigne mustapha mbake mohammed khalif fo serigne mbake soxna lo serigne malik diop khalif cheikh omar diop ci mbake mo bolé kaddu nuyo yo ande ke cianta ak ñaan gital ci njabotou serigne touba njabotou cheikh mamoudou mustapha kilifay dini ak kilifay adeyi de berel cianta yo ande ke ngeeram ak ñaan njabotou cheikh omar diop jeuri ndi ak talibey ni seni peuf ak seni taxaway ci mbollem digal yu ñu wessu gannaaw lolu serigne malik diop khalif serigne omar diop mi ngi len di fatali bisup magal cianta ak ñaan bañu baxo defal cheikh omar diop mouride sadikh ba tamu tambali lon ko bopam ñu defon ko ci téwayam mu batalé won ko njabotam ga ku ko mësa wutu and ak njabot gi dal ko wëyel ba sun borom tan dëkkalé ak ñom ñoo ngi ñaan mu dëli leen ay ngërëm ak lér tabar taq muhammadiya bisop magal ga nak ñu japp ko bu ñu tebeské ba tek ca ñenti fan manam fukéli fan ak ñent ci wëru tebeski ma ngay amé mbacké bawal kar ci ndjobeen serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yigal njabotu khadimu rasul la ko tambalé ci kër cheikh mamoudou mustapha ba ci kër cheikh mamoudou murtala kër soxna fatia mbacké ba ci kër soxna maymouna mbacké mbokki mbacké ak mbusobé ak mbolém cheikh yoon wi njabotu mamour jara mbacké borom sam njabotu mam cierno ibrahima fati mbacke njabotu mam cheikh anta mbacke njabotu cheikh masamba mbacke njabotu mam balla aissa mbacke njabotu mam mahram mbacke bokki mbacke ak mbusobe serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yegal buntu keri njabotu serigne omar diop beug jeewriñu ci nek serigne mbolo mamu jite mu jital ci nek jeewriñu keur gi serigne khalifa diop njabotu serigne assane diop ak talibeya rakam serigne cheikh mbay diop njabotu serigne abdullahi diop ak talibeya serigne cheikh magat diop njabotu serigne malik ndam diop ak talibeya serigne cheikh assane diop nogay njabotu serigne nar omar diop ak talibeya talibeya serigne aliou diop njabotou serigne mustapha diop ak talibeya serigne cheikh abdou fali diop njabotou serigne bassirou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop njabotou serigne mohamedou abibou diop ak talibeya serigne assane diop njabotou serigne cheikh mbake diop ak talibeya serigne gumbou diop njabotou serigne salihou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop njabotou serigne makhtar diop ak talibeya khalifa dine yi khalifa adaya serigne bangi sogni dewri ñi federation yi lekkale mbollem dayri yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew mbollem cheikh yi aju ci keur serigne touba mu jitalte nak njabotou alhaji mbake bousso ak talibeya njabotou serigne darou assane ndjay ak talibeya njabotou mam cheikh ibrahima fall ak talibeya njabotou tierno abdoulaye bousso ak mbollem cheikh yone wi serigne bangi sogni dewri ñi federation yi lekkale mbollem dayri yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew serigne bang koy yegal askanu ndjobene askanu tiounen askanu mbengen julidi ak talibeya ni diko yegal khalifa adaya jital ci son excellence monsieur bassirou diomaye diakhar fay président de la république monsieur ousmane sonko premier ministre monsieur ahmadou bamba cissé ministre de l'intérieur monsieur ibrahima fall gouverneur de djourbel monsieur khadim an préfet département de mbacké monsieur galoba maire de mbacké conseil municipal et chef de village mbollem député yi mbollem responsable politique yi serigne cheikh malik diop khalifa serigne omar diop and ak njabot gi di len yegal bisup magal tient ak ñaan bañu baxo defal sen wajur sen serigne sen soppé serigne omar diop mouride sadikh ba tamou tambali lon ko bopam and ak njabot gi def ko batale won ko njabot gi ko fi massa wutu and ak njabot gi diko weyel ñu dapp ko nak buñu tebeske ba tek ca ñenti fan ma ngay amé mbacké bawol quartier ndioben waye nak conférence bañuy wajale bis ba ñetteli fan ci wëru tebeske lay doon mbacké bawol quartier ndioben conférence ba ñu tuddé ko serigne cheikh mor tioun ki njitul serigne mor tioun khalifa serigne cheikh mor tioun ak mbollem njabot gi ak talibé ya conférence ba gannaaw ge lay tambali bu asaman sété di ñenteli fan gannaaw tebeski buñu xeyé fasiyene dundal magal ga dañuy yendo jang alcorane karim qasida istighfar sikkar ak salat ala nabi def ko addé serigne touba ñaanal ci serigne omar diop ak njabotam ga dawlu 14h dañuy julli bernde 17h té lañuy def cérémonie religieuse ba dañuy waxtané dund ak jaar jaar serigne omar diop mouride sadikh ba digënté mak serigne touba cheikh ahmadou bamba ak cheikh serigne touba yi ak njabotou bopam gi ak talibé ya buñu démé ba 21h cérémonie officielle ba mbollem khalifa diiné ya ak khalifa adé ya dañuy sekk ab jotaay santanté soññenté doge ñaan wayé la dess ci guddi gëna ñu di ci and ak kurelouk daaira miftahul quyur bañu noddu fajar dal di sant ñaan yebi mboloma serigne bang koy yëgal bokki julit yi ak bokki talibé yi xade di soppé yi dekkandoo yi jam bu santé borom ba dess nako dolli ngeureum ak barké xewalam dañu koy ful sant yalla ak yonen ba jaamu ta farlo am pa jog aajo laq ciir yu la jomal sant cheikh bamba sant yalla yonen ba ak sa wajur ya fatu jarna di magal sant magal siyaré gamu di jokku mbokk ak dekk jarna fonku ta sel la qualité fait la différence
0: benno fm 106.0
7: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi أنا إنك أنت العليم الحكيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا بسم الله نفسيني دل سيكي لاجي في مبقي باق ورطل تينك لاجي برك جمكي تبسكي أكلوكي أجو كتاجي لأجو ما ديني انتفن كي ويرو تبسكي بي نتولوك نعرف كيفان أك نعر كي ويرو مه 2026 budé ci atum julli ñi tayla xol ak ñoo no ngi nekk ci atum 1447 jinni ak ñenti témer ak ñen fukam juroom yar ci gaddaay ku baax sallallahu alayhi wa sallam laaj bu jëk bi mbokk mi laaj ne ko xamne am xaram mi ngi Senegal mom ma nga nekk bitim rew mom rew mom nekk alarba lañ fasiyene tabaski ndax xeyna dañu seenu wéro ba gis ko ta Senegal gi am xaram nek al khamis lañu tebaski moy laaj numu def wa mom day bu ko neexon alarba mu wote Senegal ñu rebe ko am xaram bu ko neexet mom mu baye ba al khamis ba wa Senegal ti tebaski xamna sax ñenn ci wa Senegal lay wax ndax Senegal am nañu tebaski alarba ta bu de ci ñi nga xamne mom al khamis lañu tebaski yalla yalla nangul yep man na baye bo bobu xam nga tebaski ñetti fan la kon jour bu ñëk bi moy bëso alarba bi même bu fekké ni japp na alarba moy tebaski ci mom al khamis bi day nekk ñaari lu fan kon al khamis yi batay wala balna to da mëne lool mo gëna rafet moy baye ba wa Senegal di tebaski mo woté ñu rendi walé ko am xaram way teewul bu ko neexon nak ci alarba joju fu am xaram nekk rek bu wax ñu rendel ko su defé am tebaski matna wallahu a'lam bok mi laaj na da jëndon am xar ma di mbëkk fa be jeen ba dam wa lol de lay tax mo bax moy bejeen ba la ca damu nek ca kaw nga xamne duko amel ngañ manam dal nekul luy metti nga na yax bi rek bejeen ba ci chat la mo dam manam bam dam mo amul deret tayit amul gañu fi bejeen bi saxé suba dana bax waye bu fekke ne bejeen bi dafa dam mo fi mu saxé lolo nek ab gom lay bax rek moy gom bi bala tobaski mu meuna wër te lolou digënd fi tobaski mom yaakar ni ab gom man fe wër kon dal li bax moy gom bi lolou gom bo xamne dafa wër avant ñukoy tobaské amma bu fekke bejeen bi dafa dam di macci te wax deug yaara fek tobaski wëru xar mom du matati tobaski kon faawa dañ koy wotté menen xar wallahu a'lam bu dé laaj bi tégué mbokk mi laaj tobaski kan la war tobaski wërut kenn waye kan lañ ko sante kan la nek ci mom sunna xamna lool nga bëgg laaj kan la nek ci mom sunna war moy lo xamne boko defu da ngay am bakkar waye tobaski sunna la sunna su deugar sunna su deugar la kon nekul war waye kan lañ ko sunnal ci mom moy bepp julit bo xamne man nako ñaar yo dong na ma nek ab julit ta man ko ngay goor ngay jigeen ño ci bokk yam goor ak jigeen ño ci yam kep jigeen ñi yaakar ñu tobaski bokkuñ ci mbirum borom kan la ko am soxna ak ko amul soxna ño ci yam kep ñi amul soxna dañu yaakar ñu ba lañu tobaski rek fa dañu wara am soxna lool mo lool aada la kon nekul jaamu yalla yaama yalla mom ñu melni julli rek kenn doxna xat am soxna doko julli da ngay jëfé digël ni rek nga am soxna nga baña am soxna ngay goor ngay jigeen ño ci bokk yam motax l'islam neewut goor ya ko wara jëndal sa soxna dedet waxut lool kenn ku nek dañ la ko sante ku ko man na def ku man nak manalel moromam baxna kon ku ko man rek lañ ko sunnal ci mom mu wax ta bëss ci manes nako bokk amna ñaari bokk bu dé bokk tuyaaba ji borom kër bi rendi ñi nga xamne ñoo nek ci kër gi mu yéene walé len nika ay doom ak ay soxnam loolu mom man na nek dañu wax rek ki nga wara yéene walé nak faawu day nek sab jégué ñaalé ñaaral bi nga bokk ak mom dëkk ci kër gi ñettel bi nga diko dundal mo xam dund nga dafa nek lu war wala dafa nek lo xamne dang koy def rek ngir sa ciobar yow ki dal man ko koy yéene walé waye ki nga xamne bokku len koku mën ta nek mëno ko yéne wala ci tobaski bi ki nga xamne yéne bok ni ki sa rak la waye da ngeen dekk da dekk fe nga dekk fe batay mëno ko yéne wala ci tobaski mi bop mi wala bok dekk ngeen waye dundulo ko ci genn anam batay koku mëno ko yobale la kon ñet xaar yo lañ cey xaar bu fekkon nak da nga yor yaari xaar amna mbokk mi laacc ndax manes na tobaski yaari xaar kon la tonto man na dugg fi nga ray sa tobaski mi bop menen mi na nga bi mom yéne wala nako sama mbokk yi koku mom fuñu mëna nek rek baxna kokum amul ab chart fuñu mëna nek rek baxna inshallah budé nak mbolo niki ay dom ñoo dajalé sen xaaliss jëndël sen bay lool mëna nek parce que tobaski bi kenn moko mom muy sen bay deug la ñom ñoo dajalé jënd waye jënd ñuko ngir bokko dañ ko jënd ngir jox sen bay su ba tobaski mi sen bay la bu len sen bay yéne wala mu bax amma nak tobaski mo xamne dañ koy bokko ki joxe 20000 kay joxe 20000 kay joxe 20000 yu yinde aw nak lo be ci mazhab imam malik bi li ci sew moy lol degalut wala ci mazhab bi la gëna degeer do di bari ma ci yenen mazahib nak ñom nangu nañ ko neenañ bu mu yesu juroom ñaari nit moy nak wala gilen lol bari nañ ñuko laaj men ci mazhab bi sax ana ben kenn ci waram xam xam bo xana mom nangu nako mo tax ku ko defit dañuy rafet jot na dana bax waye su ba nak lay doon wala gilem tay do yes juroom ñaari nit parce que nak joxe dara ñu boole ko jënt waye li gëna dëgër ci massa bi mom moy dañu wax na tobaski tuyaaba ci man nañ ko bok waye rek ku nekk joxe dara ñu jënd ci ko tobaski mom lool du mëna bax amna bu re laaj bi tege amna koy laaj nga am xar ba nopi jox ko keneen mu tobaske ko wa lool li birum aada la bu da ci walu diine mom yow ya am tobaskel ki amut wacc nako bu fekke ne sarti dajana nga yene walel ko sarti ma waxon fe legi waye rek budé aada fi tobaski danaka ñun aada lañ ko jappé mara da nga di ñaan wa comme ki sama mag la te mom moy kilifa kër gi waye li jamm yalla la seug li du affaireu kilifa kër gi affaireu suma tobaski day ñaaw ak dedet bu da ci walu diine dal mom ki am na tobaski yene walel ki amut na xamné amul mu jeex waye am sama tobaski ba nopi jël ko wa deug yalla jox ko kene naan moy sama mak ndax tay bu tobaski wut day ñaaw yow yaang ci aada nekuto ci diine yow yaang ci aada mo diine mo lim xam moy yow ya am defal ka amut wacce nako boko yene walel mo bax inshallah kon bari ñu fi laaj lool am sa xar jox ko sa mak wala jox ko nangam ndax moy kilifa keur gi moy nangam dedet bu de ci walu diine lo ci walu diine dal ya am defal ki amut wacce nako non la ko diine di jangate ak ko ko def nak ñu xamne kon am nga lo te parce que joxe ko ko non rek lañ koy jangate inshallah bu re laaj bi tege mbok mi day leerlu neena nga tebaski nga manam nga roy benen dekk ci tebaski mi ci misal ñu ne mali wala gambie day alarba lañuy tebaski yow nga daal and ak ñom ci lola wa yow nak da ngay xaar ba alkhamis ngay doko rendi wa ku ko dafit baxna ndax alkhamis bokk na ci bisi rendi mom ñett la yow mi japp ne alarba moy tebaski gi kon dañ nan alarba ben alkhamis ñaar aljuma ñett kon su buba bu xare ba alkhamis mo rendi batay baxna way rek leugun moy nit ki lim gem rek nako def bo yappé né alarba la tebaski insha allah bu alarba demal ci ñey julli ñaga bokal gisus na dañuy julli nga dem julli ji bo ñey rendi sam xara bu dul wara da ngay top aada ak di watandiko ciowal nit ñi wala nangam jaamu yalla bokay def da ngay def ak musa yalla mu jeex da baña watandiko da nga nangam da nga yow li nga gem ko da nga japp né lu bax la insha allah yalla dañ la nangul kenen ki jappalé ren yalla nangul ko yalla boole yalla no yalla boole nangul way tay bu ko defé nak mu bax inshallah mbok mi laaj day deug ci tebeski ñu wax xaru aawa ak ñaaral wa lool mum amul ndax l'islam sax xamul ay aawa ak ñaaral lim xam rek moy soxna ki ñëk ci kër gi ak ki fi muju l'islam ñom ñep la boole yamalé bu fekkene ni liñ jublu ci xaru aawa la ñaaral moy borom kër gi mo leen koy jëndal ci ciobare neena wër ko nekul wax dafa war borom kër gi bu ko defé nak jëndal ay soxnam lool baxna rafetna mo xam ñu mëna jëndal baxna inshallah ñu mëna jëndal rek mom baxna waara bu re top aada nak top aada mom du diine ñu bayyi ci xel laaj biñ koy teje wokal bi mbokk mi laaj na da am ñu xam dañuy wër di rendil nit ñi neena bu fekke dañu fek xaram jambor ñu rendiko fek koku mom julleegul sax loy atté bi bu re ci l'islam de borom bu ñëwé bu ko nexé ñu fay ko xaram bi am xaram te joxewu ci ndigal tamam tebaske la ci djublu so nexe mo fay ko mon ak mon am so way jeulal sam xar tam man nga fay ma xar mi 200 000 la ko jeneu delo ma 200 000 mo nenen xar bu ko jegalé nañu xamné jegal nako bu fekké mo wayé ci bopam mo ko yow yow kat so julli bonop rek demal nga rendil ma wayé momay julli bonopi wala ba sax julli wut man na am dem rendi dañ nan ko yow kat dañ mala won yow mi sa jëmmi bop bala nga mëna rendi imam da rendi comme nak rendi nga te imam rendi wut tebaske mom baxul ndawal nga mom baxna ndax xar mu ñu rendi la kon lolou lu mata baye xel la motax ñu ne li gën moy ki lay rendil nga téwé ko nga fété ko fék la gën deug sax moy ku nek rendilal sa bop ku nek rend donte jigen la boko mané rendilal sa bop jigen man na rendi boko mané bu dé mëno ko nak wala da nga bok ci nga xam dañ nan man mënuma rendi wala yu mel nona bu ñu rendi ñewal taxaw wa ñu ne li xarum kan la ñe li xarum diiw la xarum baye bacci job mo nekke baye bacci ñoo taxaw da taxaw su ko defé ki rendi yene wa amna ko laaj walu yene lol dong la moy fasiyene rendi xar mi ngir wootu ko ca du lu ñuy wax wa bu de nak dang ko wax ngir bëgg sik saka dañ batay ayut bismillah fasiyene rendel baye bacci job tabaske mi ngir yalla da di rendi ay teul boko tewlo sa xel rek wonale xar mi diw la ko rendel suba lol moy yene ci kon non lañuy yene kum mëna don rek nakoy laaj ne ko xane borom tebeski mi da ento xaram waye momu tebeski mi batay buñ koy yeneel lol do nga lay don mo xam dañ ko wax ci kaw wala kokoy yerendi dal na ca fas lola da fas na li tebeski mi diw la dama kokoy rendi jeex dama ko ci wotu bu ko jappé ci xaram rek lol su boba matna kon lol mo gën mo tax bo xolé sax mag ñi bo len da rendi ñom dañuy jël seen loxo tek ko sa mel ko tek sa digi ginaaw nor manam jublu wax na xar mi sa xar la rek wa lol deug la nekkul lu mën ta ñak wa xeyna lolou lañ cey djublu rek wallahu ta'ala a'lamu ssawab alhamdulillah budé laaj bi ci tégué mbokk mi day leerlu né wax gi ñuy wax né tebaski mënuñ ci jaay dara manam lan motax ñu wax né tebaski mënu déssu ci jaay dara dañuy téré nga jaay dara mo xam ndawal gi wala darbi wala yéeli wala lu mëna doon waaw li tax bëgënu dey moy yoonent bi moko téré lay nak lu tax yonent bi te dako lol desu ko laaj ko ken dako laaj ndax li ñi laaj ndax dagan na wala deugaru waye nak lan motax mu dagal nak koku mo ki daganal ak di téré koku moko mom sun borom nak neena la yusalu amma yafalu mom desu ko laj nak lutax nangam ta bokku ni laj dana lan motax ana laj nak moy ndax daganna wala daganu tontu moy daganu lay takal bi yonent bi moko téré so dañu fofu lañ ci yam yam ci bu téré rek no baye jëru sax ñuy xam lutax mu téré yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko téré darbaak lepp do ci jaay dara ki ñew rendil la do ko saña fayé ci ndawal gi ndax suba yaangi jaay ndax lool jaay la dala defal dara nga war ko fay wax ki la rendil fayé ko xaaliss rendil ma fessal ma su ko defé na la jox ñaat témer wala ñet témer wala lu ngeen déggo bo noppé ne mang ko ko sarax ci ndawal ga sarax suba ay lañ koy jox sarax lay tudd bu ko ci jublo fay ko bo noppi do ko yëkëti ci ndawal ga nako bismillah ila man ko ko barkélo ngay non ko lol lu mata baye xel la dagan na tamit tebeski bi nga joxe ci adiya wa xamna bu jekk lol la jax nan ay tank goro ak nangam xeyna lol adiya la jira djublu xetu kado jokk mbokk bu de lol mom baxna ama bu re nak da ko ko jox melni mënu ko ko ñak jox wala nga melni da ci am ab ciir nak su bu fofu la gravité bi nek lol mom baxut kon dagan nga joxe ci kado joxe kado moy lan moy ki ngay jox xam nga ne amna sarax nak moy ki ngay jox da ko yeyo mom dafa neew do ñu war ko dimbali kado nak moy ki ngay jox xam nga ne mom amna ko nga fi ko upp xaalisa xam nga jënd dara joxo jënd ab kamil xam nga ne mom mëna jënd téméré kamil way nga jox ko ko jëfir rek mo rafet kon lo xof rek la tébo mu ne mbokk mi ab lajam ne day deg ñaan tebeski bu yomal xiyamé dañ koy def su war fekke nga nek sam tebeski nga war wa lol de mom nekkul lu wër ci liñu jang xana lu ñuy netale la rek way nak nekkul lu wër ndax ci xel ni rek da gis nit ki buy dundu da naka lim ray ci xar lepp man na mat juroom fukki xar legi yow xaat numuy def ak xar yu bari yoy man la ci war wa kon to tebeski mom ayuul fofu bu de nak liñ wax nak ne tebeski lepp tuyaaba la kem karawul wa lool mu wirna ta sa du tebeski dong jaamu yalla mo mel nonu da gis ki wax dem jakkay sax dañ na bepp jiego bu def tuyaaba la ki wax ngir jokk mbokk wala ngir siyaari ji nit ku bax wala yu mel non yep ñoo ci bokk yam wala dem julli ji aljuma yep jiego bu mu def rek tuyaaba lay don bu de laaj bi tege mbokk mi laaj ne dañu am seen mak jo xane mom mo baxo rendi nga ne lol mom ñom lañ ko def nga ne mom dal moy jël xar ye kenn mu nek sama xar mo koy rendi wa lol de bude ci yene waxtan ba deggo ci ngir terale ko ko waye tamit ngir jublu ci rek ak benno suba baxna waye teewut lama waxon dal kenn ku nek la gën moy nga rendi sa bop sam xar ko bo da ko señ bi dama bëgg sama tobus man ma di ko rendi ndax comme dañu wax ne lol mo gën lol mom moy diine ma la nga bo joxe keneen mu rendi lat duté batay baxna waye rek na fek moy lu ngeen deggo rek te bu leer ngeen nga bo mané tew nga tew su ko defé ñu mëna xamné li sam tobaski la mbokk mi di leerlu néna ñi nga xamné li fek tekkuñ soxna duñ tobaski loolu jaar na ci ba jall bu né laaj bi tégué néna day gis na tobaski da am ño xamné dañu wax tobaski bo jëlé yex bi def ko ni wala bo jëlé gën bi wala wahdan wi nangam loolu ñaar la amna ci yo xamné mbiri ceddo rek la te yoy nak baxut dafa dakonté diina moy japp né yax bi wala nangam man na andi li wala man na xëc wala man na lor amna ci lo xam nak man na am mbirum faju ciosan rek la faju ciosan moy xamné nangam bi nga xamé né rek lay do boko daré daré tekki man na mom faju nga ci djublu ci ay walu pass pass li ñi bañ dal moy walu pass pass li ñi bañ moy walu pass pass a jappale bop bi buñ ko wéké ci buntu kër gi xuma lan du fi dug yoy mo mbiru baxut ab julit dugum lool day wañi ngëm yoy day wañi ngëm ay yax ak ay nangam ak fi karaw kenn du ci sukkandiku ci yu mel non ama luñ ci wax ne li day fajj nangam nak ci walu lo xam dañ ko jarabu xamna li luy fajj la rek ni nga xane ngeer ñene ngeer day fajj socc wala suñ ko day fajj biir wala nangam yoy mom baxna bu re laaj bi tege mbokk mi laaj neena soxna ak borom kërëm kenn ko nek yorna am tebeskeem ki di tebeske Senegal ki di tebeske bitim rew ndax kenn ki man na yene walel ki di def ba xam nga ki ngay yene walel moy ki amul liñ djublu ci yene moy ko xana da amul nga bu ko yene walel ngir mom mu am tuya bay tebeske way ki ko mi ngi tebeske danaka jëratuko danaka jëratuko xeyna bo yene walel xeyna ayu way dal ki nga xane amna mom amna lum tebeske mom bu rayé tabaski rek tabarakallah lepp day daali mat inshallah bu fekke nak ki amna ke amut batay lolu soppu ñu ke nan dama koy jox ke ndax ku nek jaamu yalla gu ñu sante bo mané defal ka jores nek mënut wacc nako kon borom kër bu fekke mo am soxna sa bu fekke man nako na def bu mbaay xel nan sama borom nga man dama yene walel ndax yene ciosanul yene moy ko amul amna sax ko ko laaj ne manam baay ji bu fekke day tabaski doomi mom man nañ ko lay ñuy xaar baay bi di la yene wal lolou day mel du deug ci ñom xam nga yene moy ah li de beggon na ko def ko mënu moko def nak legi na yene waye lo mëna def rob nan tok nan na yene lolou lo mëna def tok nan na yene lolou day japp ne kon matut kon da ngay bëgg dara ah man di amon na yene lol aj mak suñ borom bindal la tiyaba ko aj mak waye yor sab xaaliss am sa wër am sa lepp nan yene na aj mak suñ borom xamne boko yene won def ko yaangi ni man ko kon kiko man nga ne dara duxut digënté mu def ko bu yene yene je selul ndax lan ndax li mu yene bu fekkone deug la mu def ko ndax mi ngi ne dara teewu ko def dara teewu ko def kon lolou mata bayyi xel la bu ken doylo yene ke sa fekk yow man nga ko mi ngi nonu yaay ab xale bu goor nga yaay ngi liggey wax deug yalla marché bi mi ngi xewal yaay ngi sa bop yaay ngi jënd say iPhone ha bare na ko xale mi ngi mëna jënd iPhone taw ta mëno jënd xarum 150,000 wala xarum 100,000 kon xam nga man nga ko kon man nga ko ñu bayyi xel nak ñen ñi li ñi wax man waaw ñun ñepp buñu rayé ndawal ga day bari ci kër gi suñu borom tontu na leen bu yagg ci alquran la yanallahu luhumha wala dima'uha yaala neel bu ba kenn wax waxi ndawalu kesse ak deratu kesse giñ tour dedet man jëf jëla soxla tour deret ngir yalla manam bo jëlé sama rendé ko ngir yalla jeexna yow tabaski nga lool lañ bëgg bo ndapé ndawal gi bu la wërë ëpp na wa kër gi demal ci koñ ba rek bo doxé ñetti kër ñent do gis ko yitté wo waye jël xar denc lepp koy ñak ñene fi lolu baxut lolu baxut jël xar denc koy ñak ñene fi nga diko nosé kok mom démé la nos la gëna fonk kon donté ndawal gi bari la ci kër gi yow rendil ndax yow du wa kër gi mo la taxa jokk yalla waxul né nos leen da wax ñu jaamu ko daam nos gu ci nekkal nak kon rendil xar bo noppé nga jël rasi wala nangam nga lak barké warké loko yow niko rend yow mi borom tabaski bi la jaras bo doon jël xar mepp sax nga xol kër gu amul dara nga tek ko so auto dem ba ca ñoom ñew jox leen ah li ka dañu waré ni mu bari ci kër ga rek ñu nañ ci dimbalé dekk nooy waye ah ñun ñepp bu ñu rendé ndawal ga day bari koku bayétul xel yalla mi ngi bayyi xel wa kër gi ak ndawal koku loolu la bayyi xel te jaamu yalla la du aada ma ba am ko tabaski du mbir ak ñu bari aada lañ ci ñu bari xaré ñi ray dañ koy reyetuñ ko ngir yalla dañ koy ray ngir watandiko nit ñi wax leen dara ay ko xare amul dara waye dana gor ba am ko ngir wa kër gi dama fay nek ak samay nawle kon munu ñu ray yow bayeto jamoto yalla yow yaang ci defante wala xarum diw duma ëppale am xar ndax su boba nangam wala sa soxna na la wa bu ñak fayda nangam yow jamoto yalla lañ ci moy ñu bari toyabe te parce que duñ ko am ngir walu aada ndax aada tax ñuy def aada do nga tax ñuy def lool nak baxut nañ ko watandiko bude laaj bi tege mbokk mi laaj neena ko xamne tabaski da jot manam bisu tabaski mu boole ci am tuddu wa ko ka de bu fekke amna yaakar ne bu fekke man nako ñaar yepp lay def day jël am xar rendi jublu ci tuddu jëlal mel xar rendi jublu tabaski waye munte boole ñaari nak mom bude japp neena tay ji de man nako waye man na am feek ñaari fan man na fi am benen gatt kon gatt ba nako tudde su ko wene xaar nak feek bis ba ca tek wat bu amate am gatt mu tabaski bu ko amul mu xamne wacc nako bude laaj bi tege mbok mi laaj neena ko xamne men tabaski la am sa wajurum amu ñu tabaski lol tot nako rofi yoy yep tot nako mbok mi laaj neena ko xam dafa nek makka ki nek makka yoonam neewul ci tabaski ki nek makka mom hadiyu rek yoy ñu reene fofu rek lañuy def way yoonam neeku ci tabaski mbokk mi laaj bisu tabaski gi buñ ko bëgge xam ndax dañuy sukkule ko ci wa makka taxaw arafa wala deedet rew mu nek nañuy wañi bu wéru feñé ñu xam na ko suba la benn fan ci tabaski ñu ne ñaari fan diko wañi bam anek juroom bam nek fukkel bob moy tabaski ci ñoom ndax aduna bi bokku num tedde bokku ñu ay heure bokku ñu dara teewul amna ay borom xam xam yu wax lolu japp ne mom manana aduna bepp ben la dañ koy yapp ben dekk rek fo yori feñ baxna
8: lool nangul nañ len ko way dal lool mom day melne liñu gëna sukkandiko non te ñu bari ci Sénégal mo lañ jëfé moy rek nañ wa Sénégal nañ seen wër wi bu feñe ñu tambalé bañ jurom ñentel ba moy seen ar nañ wor nañ bi nañ wor jurom ñentel bi lu wax sax jurom ñentel ci tebeski bo dem ci téré Seigne Touba ba téré fiqi lo nga jé fek yow kok moy sa jurom ñam même borom xam xam makay laaj nañ leen ko ñu né réew mu nek na wañi bis bam nek jurom ñentel rek mu wor ko jappé ko Arafa bis fukki mu ngi waye kenn du tok nak tok di no rek naan wa makka da heure buñ taxé Arafa dé lool ca ñom la moy wa makka bañ seeno wér wa makka dañoo seenu dé dañoo seenu wér wi gis ñu tambalé wañi buñ seeno wér gisunu dañu bay ba suba ñu duñu matal do wañi dong la kon réew mu nek da ngay wañi rek watandi ko diglu ñoo nga xam naan waaw li yeerul mana wa makka duñu mëna taxaw Arafa de nga ñu buñu taxaw Arafa de tabaski ajuul fofu tabaski ajuul fofu de réew mu nek dal yoro sa kala ngir ye bo kalkine ba tayla ben fërn tabaski nga wañi ba ci juroom ñentel ba boko mëne nga wor boko mënut inshallah bo xeyé suba nga doga tabaski Allah ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko am ñetti soxna yo xana bokkuñ fuñ nek koko nu muy def ak tabaski mi serigne bi tabaski mi jidou rek dara soxna xamoy limay wax ba leg rek tabaski da xel yépp tabaski aspect jaamu yalla bi mom bayyi nañ ko legi dem nañ ci aada yi yépp aada mo ñukoy xalaat lo tabaski neena la jidou rek dara soxna ki amul soxna kay ñu sant ko tabaski ko xam nga kon yoonu soxna yi nekul yoonu soxna yi neewu ci kon l'islam li jidou am nga soxna ben soxna nga am ñett nga am ndax soxna dañu bolo tabaski man dang koy def rek ngir jëm yalla jeexna ko xane bo amul tabaski sant nañ la koy même bo ko amé ñoyam rek kon bo amé tabaski taban ko ray fa nga nek rayal rek wa fa nga nek rayal rek bu dé soxna nak dañu bëgg fétu bëgg noos bu dé seen kër baye la nek man nañu noos foba bu dé nak yow sa am may nalako nga mën leen di jëndal leen boko mënul yow tabaskel yow rek lañ ko sant inshallah tam buñ mëne dajalo ci genn kër tabaski buñ ko mënul nak ko tek mu xol num def tabaski li nga sant dal moy lolu kono yonu soxna ay soxna ak yoy newu ci wallahu a'lam alhamdulillah bude laaj bi tege mbok mi laaj neena ko xane mo amna xar mu baye fa xar ma dem tebeuske bay luy atté bi moy dara newu ci moy da baye la gën rek dañ ko li mo gën mu baye lola dem def lenen su baba baxna su bo alam def baxna and ak nak bayina la gën bu dé laaj bi mom da naka ñëwon na ci moy ko xamné ndax dagal na né tebeuské ñaari gatt waaw lool dagal na subhana la ci gën moy mo ray ben men ma ngir bopam ma ci res nak mu yéene walé ci mu ci bëgg yéene walé rek mu ci bëgg yéene walé même bokk julitam yépp mëna la ci su ko neex sax mu xéetu yoonte bi ñépp waaw ñi amut tebeuské ñépp yéene walé na leen ci bu dé laaj bi tégué mbokk mi laaj né wax gi ñi wax né bu wéru tebeuské dubusé waruto watu waro lewi say wé néna lool luy atté bi moy dañ ko sopp moy koko man dal baxna bo ci amé galankor nak niki da yaa yor say wé yo xamné mi ngi daggato dila lor far tabaski dugg man ko ko dag sa karawit boko mën da ñaka wat ta tabaski dugg na man nga wat way boko mané dal la gën moy nga bayyi ko nona xaar ba lool nak kañ ko sant ñu bayyi ci xel bu baax limay waji wax kiñ wax né be wéru tabaski dugusé bu lewi say wé boko mané bu watu koku moy kinara rendé am abgat kinara tabaski koku lañ wax ma ki nga xamné mom da amu tabaski nga xamné mom jappal na tabaski ko du rendi koku kenn sant ko ko naka non amna mbokk mi laaj né dañu wax né bisu tabaski da ngay wor bu njulé ba ñew nga daal dok ci tabaski mi amna ñu bari ci res bi sax lañ ñi dogé paré lolu momit lay laaj ndax borom tabaski mi dong la wala waaw borom tabaski mi lañ sant lolu waa momi dañ ko sopp moy bo xeye baña lek dara bo julli je ba ñew la ngay jëk lek bok ci sam tabaski ngi kon bo rendé bonabi buñu laké dara jox lako xamna xeyna res mo gëna neex ñor motax ñu koy def res wi rek ñi non amma ki nga xamne momit rendi wul bu ko defé baxna rek waye ké dal moy mo am digal limu tay lool dañ ko sopp rek lool dañ ko sopp bu dé laaj bi ci tégué mbokk mi laaj boy rendil nit koko lol tonto won na ci ko meuna rendil dal na nga yene ne mom ngay rendil lol bu nekké sam xel rek mané mom ko fa sa xol rek jeexna bokk mi laaj ndax manes na julli ci deru tabaski bi ndax neen day sét lu neen dara taqtu di ay deret ak yoyu waaw der day der yi nga xamne ci julle ba lañu ci julle dañ koy defar nekku ne dañuy fess bo nopp rek jël ko nonu dang koy defar ba salté salté yépp dañ né wuuma la sax dara ji way toy toy yek lélé xétu garès di ci takk ak wala ay dag ay dogé ti ndawal boko bo joxé suñu bokk uude yi ñu defal la ko bam set tay dañ koy talal sax dañ koy talal même karaw gi sax dañ koy raxas bam set for ko nga bu noppé day set lool bo ci mané def ay parfum yoy sax mo gën waye day suko jël rek di ci julle nona direct kon manes na ci julli ni ñi julle ci sijaane rek inshallah mbokk mi laaj neena waaw ñaari laaj mo tonto nañu moy ñi nga xamne seen wajur xeyna da tawat wala mu magge ba nga xamne antu xelam teewul nak ci alalam lañ koy jëndal am gatt ko dañ koy rend yene ko rek ñima ko japp niñ ko waxe won ci ginnaw nonu nako nonu jël sam xar ne nako jox sama mak ndax moy kilifa kër gi kon ya nga dugg ci aada tabaski mom jaamu yalla la man nga defal ke mënu wacc nako inshallah wallahu ta'ala a'lamu s-sawab wa ilayhi al-marji'u wal-ma'ab bismillah bude laaj bi ci tege mbok mi laaj xar mo xamne mom fam nek xar ya dañu amul bejjen wa lol dara new ci bekk xar ma dañu dafa juddu walul bejjen wala bok fofa seeni xar xeyna dañu baaxu wuta am bejjen lol dara new ci liñu bañ rek moy mo am bejjen ba nopi bejjen bi damu di match wala mu def ngom te wëregut lol lañu bañ bok na ci laaji mbok met neena fofa duñ mëna rendi xana bitim rew la bëgga wax ndax xeyna dañ koy téer wa su boba bo démé taxaw ñu rendil la batay wërna bo ma dem ci barab yi nga xana ay julli lañ ñom xamnañ te basi inshallah ñu yéna rendi ko taxa waxa ñu bayyi la ci xel ñu yéne walel la ñu yéne ko mu nekk te basi xeyna ñom dañ xam lool lool batay ñu rendi la jox la sa ndawal lool dara neew ci pré laaj bi tege mbok mi laaj ne dañu wax ne mom mbok mi laaj moko wax mu ne dañu wax ne boy rendi sam xar faaw da nga wara yéne walel wa kër gi dédé waxuñu lool dé waxuñu faaw da nga wara yéne walel wa kër gi dañ na rek bo man nga ko dañ na man na nek rek dañ na man na nek wa mo rendi say doom yi nga xamné mënuñu jënd tebaski wala say soxna bu féké mënuñu am nañ yéne ji waye mënuñu ndax ko am yéne ta man mom da nga wara def lool mo wonana am nga yéne ñoñu nak bu féké né da nga leen bëgg duwalale man nga ko man nga leen duwalale dañ na rek man na nek mbokk na lay laaj ndax boko faté ñu xamné faté ko boko faté ñu xamné faté ko inshallah lo faté nak so wañu xamné faté ko rek kon bo doon yéne walé wut ñu xamné kon yow am nga tebaski rek tebaski mom du farata suma la ci képp ko man koku mënut wacc na la bo leen faté kon ñu wacc na leen bu re laaj bi tégué mbokk mi laaj né xar ya nga xamné dañ koy dajalé diko jox addiya nga né dañ koy dajalé mu nekk ay addiya jëndi ay xar wa lool addiya la

0: bismillah min seytani rajim alhamdulillahi rabbil alamin ay gina bi sante yalla jul cont bi sallallahu alayhi wasallam gërem suñu ñaari wajur ñu ni mbokk auditeur ak mbokk auditrice radio benno fm 106.0 digital ci ñu yobek ziar bi serigne muntaka mbake khalifa general kullu murid diko ñaanu mu yag bi lol te and ak wër di nuyu khalifa baye fall ak mbollem kullu kuy baye fall di nuyu khalifa dine ak khalifa ade ci xew mi fu ci way mëna tollu rek ñi ngi lay jox suñu kaddu di leen nuyu di la ziar bu wër wër kep ko xamne rek ya ngi safo radio bi di benno fm 106.0 dañu may nopp sa suñu guddi ak beccëk ñi ngi lay nuyu di la jaajeufal di la tadagal bu baaxa baax ñu am bekté ak contentement bu reey reey tay nak and ak yeen ci seen émission waccay tabaski ñu di and ak ki nga xamne rek modi soxna fatou bintou lata lolou suñu way dawle yi nga xam ñoo jitu ci yalla yalla wayful su seen kaw xar leen aljana jéggelé seen recc recc daraaje sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam naka non ñi nga xamne tam ñoo tuddu ci lal opto yalla yalla feug seen bop bañ mëna del ci seen yité ñi nga xam tamit ciabi daf leen fété ginnaw yalla na suñu borom génné ñu bañ ca deloti ba faaw képp ko xamne rek jamono ji yaangi tok di ñi may nopp ak gëtt ci radio benno fm 106.0 fo ci mëna nek rek muy koor di jigen di mag di ndaw ñi ngi lay nuy di la ziar bu baaxa baax kon ñu am bekti ak contentement bu reey reey and ak ki nga xamne rek modi soxna fati bintu fati mom lañu fassene sekkal li nga xamne rek modi émission bi lata ñi duggu ci émission bi dañuy jox seen mbokk seen xarit soxna fati bintu fati mu nuyu mbokk auditeur ak mbokk auditrice radio benno fm 106.0 ñu noppé nak dogu jublu ci waxtaan bi soxna fati bintu ma ngi lay nuy di la ziar ma ngi lay
1: fay soxna amina
0: djegel micro bi
1: ma ngi lay fay soxna aminata mbodj di la ziar di la magal di la jox sa wàccu waay di nuyu waa sénégal
0: waaw
1: nuyu waa touba di nuyu waa mbacke dal leen a jàmm seen rajo
0: xëccal micro bi jegeel micro bu baax
1: dal leen a jàmm seen rajo benno fm maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccu waay
0: dëgg la
1: di nuyu kilifa kër gi sëriñ moxtaala
0: faar
1: di ko màggal di ko jox wàccu waayam di nuyu yow it soxna aminata di la ziar di la jox sa wàccu waay
0: ñeel na yàlla nangu ziar
1: di content di am mbégte ak contentement di rafetlu li nga ma dalal si biir kër gi
0: dëgg la
1: benno fm
0: jërëjëf
1: jërëjëf
0: jërëjëf kon dégg ngeen ko noonu ki ñu fasiyéene seqal waxtaan bi mu di soxna fati bintu xam ngeen li olof di faral di wax rek lu yëngu lu ne la ko yëngal la ko ëpp doole te benn xew-xew bi benn événement bi ñëpp xam nañ ko mooy tabaski tabaski lañu dërmal tabaski lañu jublu ñu ñaan nag yàlla nañ ca yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam ñu fekkee ko te tal ko te rafetu fekkin yàlla bu mu nekk suñu mujjantal tabaski yàlla nañ ko fekk ay at yi bare bare bare bare ci barke sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam te buñ ko fekkee tamit yàlla na ànd ak tal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam comme niñ ko waxee rek soxna fati bi dañuy daal di sóobu ci li nga xam ne rek moo di tabaski tabaski buñ ko waxee moo di événement boo xam ne événement bu rëy la événement bu am solo la surtout suñu mbokk góor ñi ndax bu ñu nee tabaski rek xel yépp dafay daal dem ci góor ñi ndax xam nga tabaski bi góor ñi ñoo ci gën a sonn ña nga ci wàllum xar ya wàllum xotti ba xale ak soxna saag ndugguma ak lépp daal daanaka la ci aju woo rek ñoom ñoo ko chargé ci seen bopp mu nekk loo xam ne nekk war naa mën a oyof ci ñoom ca kaw oyof ga nag suñu mbokk jigéen ñi ñoo leen ci mën a jàppale ndax ñaari loxoy takk sër ñaari loxo tamit mooy takk tubay fu góor nekk rek jigéen ju baax war naa nekk ca wetam di ko dooleel di ko jàppale mooy tax yan ba mën a oyof daal di mën a bañ a diis daal ci kawam ndax boo yanoo yan bu diis rek boo amee ku la ci jàppale mën naa oyof tooyu te yaakaar naa yan bi nag mbokki soxna ñoo leen ci war a mën a jàppale ndax mu oyof. Yow en tant que jigéen ban jàngat nga am ci li nga xam ne moo di tabaski bi ak suñu mbokki góor yi comme ni ma ko waxee ni leen tabaski bi xoje wàllu xar yeeg daal yeeg yëpp ñun jigéen ñi ban taxawaay leen ci war a mën a am.
1: Waa di nuyu sama borom kër bu baax nag. Ndax foog ma nuyu ko. Ndax tey bu ma ñëwee si émission bi moom moo ma jàppale. Ba ma am doole ba mën a ñëw si émission bi di ko nuyu sa Njili Niang nuyu naa la ziar naa la di la jox sa wàccu waay di nuyu toute la famille Niang kër gi may say bàyyi ma kenn Ndey Diané Momi Dieng soxna Njooba Cheikh Niang Cheikh Fall Tafaay Niang Oumy Wade Awa Niang man daal su ma limee rek damay juum sama doom yi maam Fatou Mbeen Niang Njooba. Ah ak sëñ Khadim nuyu naa ñëpp daal. Waa di la wax ne nag tabaski bi. Ñun jigéen ñi ñoo si war a jàpp.
0: Dëgg la.
1: Ndax borom kër yi wax dëgg yàlla dañoo sonn.
0: Sonn nañ trop.
1: Daw nañ guddi daw nañ bëccëg. Taluñu nelaw taluñu lekk.
0: Déedéet.
1: Kon nag jigéen bu ne da nga war a jàppale sa borom kër. Niñ naan ñaari loxo mooy takk tubay di takk sër. jigen bu ne war nga meuna yeungu ci dara
0: deug la
1: sa jëkkeer bu jappé ñaar nga japp ben waaw dina am sax foy tollu yow yow yaay jënd sa xar
0: deug la
1: jox ko sa borom kër wala nga lugu sa saaku pomiter sa saaku soble ne señ bi a am mala jappalé ci di
0: deug la
1: même lepp ci xéetu kër da lepp lu yeungu ci kër rek jigen war na ci meuna jappalé borom kërëm
0: deug la
1: waaw may wax nak jigenu sénégal ñepp lay waxa jappalé len sen borom kër
0: deug la
1: ndax sey mom jappalante dongu la ku la gëna jappalé sa jëkër yalla da la ci gëna bindal tiyaba té doomi buñ maggé rek dañuy atté kon nak jappalen sen borom keur yi te jappale len ci tabaski bi
0: deug la soxna fatou bintou xam nga buñu ne jappale borom keur rek ñepp dañuy def ne ci walu xar bi rek la dedet fe ko borom keur j'ai fan yi ngou meuna jappale bari na nam xar mo ca jitu mais

0: ci jappalé ak walu ndugume ak yépp fuñu mëna jappalé borom kër gi dal bari ndax mu gëna oyof mais amna ño xamné buñu né jappal dañu yakkan ci xarmi rek la da fekk amna yeen détails yu sew ci biir yo xamné tam boko jappalé da fay mel jappal nga ko ci lépp kon dañu wara mëna jappalé pour affaire bi oyof
1: ana xamoo jigéen sax waro xaar sa ba sa jëkkër jox la ngay dem di xotti
0: deug la
1: yow da nga wara jël sa xaaliss jël sa initiative bop
0: deug la
1: dem xotti sa bop xotti sa doom xotti ñepp tok xaar bu la joxé mu doon sa bénéfice bu la joxul nga wasu sa ak rek
0: te
1: xamné sey mom ñaara ci japp mais bu jël lepp jox ko sa jëkkër né tank sama jëkkër defaluma li rek duma sey wala ngay xulok mom wala ngay tongok mom non non non jigen bu bax du seyé non
0: deug la
1: sey da nga wara jappalé sa jëkkër té yalla tax
0: deug la
1: man dé lool la xam té lool lay diggal sama morom jigen ni
0: ñu
1: jappalé suñu borom kër yi
0: deug la
1: goor bokay jappalé sa amna numuy démé cër la lay jox
0: cër bu wër
1: parce que da nan ki kat awuma dara daf ma jappalé
0: kon suma sétanuma ci dara
1: non non té suma amé duma lek dara diko baye
0: dedet
1: kon nay may ñaax sama morom jigen ni jappalé len sen borom kër yi jigen ni sax majeur parti bi ken togatul dé ñepp nga yëngatu
0: deug la
1: ñepp nga yëngatu lu way mëna japp rek
0: deug
1: mën nga mëna yëngatu jappalé sa borom kër
0: deug
1: walum tabaski xar rek moy événement chaque jour war nga mëna jappalé sa borom kër
0: deug la
1: waaw lool lay ñaax sama morom jigen
0: deug la comme li olof na yenn ko te xet dem dañuy yego loolu moy deug té itam wax ju wéré la ndax xam nga fim toll ni rew mi dafa metti amna ño xamanteni daño tok rek né sama borom kër mo ro jox deug la adina ñaar moko yor gis nga kula wara defal ku né yotam war nga ko defal sa borom kër bu la wala jox yotam war nga ko mëna jox so amé mais bu tok rek jël lépp rek sef ko am ño xamanteni dañ nan ah man jigen dong la sama borom kër mo mo ro jox dedd affaire bi du lool deug la nam sa jabar mom kuko yor ya ko wara dekkal defal ko lepp mais xam nga adina mom lepp bokul neex tay tam daanu daju souf lo gis rek am règle bo gis amna exception comme niñ koy waxe sa borom kër même bu la meuna jappel tam ya wara gor gor def effort bul na yacc rek lepp nga sekk ko sa borom kër du nonu amna ño xam tam ni dañu yor lu ne gañ soxna fat bintu mais 100 francs yi gëna tout duñ ko jël jappelé ko sen jëkkeur est ce que lool yoon la
1: non lool du yoon gor sax lool bokoy def bu yagge daf lay ciep
0: deug la
1: goor dafa bëgg jigen bu yëngatu bo yëngatu su bu yagge sa dana sama soxna si kat ah wax deug yalla mu may jappalé
0: deug la
1: ndax yëngatu dafa bax man duma xaar sama borom kër ci dara lepp luma wara def sama dom wala sama jëkkeur war ko def même ba ci lepp man damay jitu suma paré man buma joxé baxna suma joxul ma wasu sama hak jigen bu bax non ngay def mais tok ne yacc ne yassar jigen du ko def wala ni sama jëkkeur amna li rek xaar ma tok non non non jigen bu bax du seyé non nañu jappalé suñu borom kër yi bu baaxa baaxa baax té di len dimbalé ci kër gi di len jappalé ci lépp même pas tabaski sax kër mom bari na luñu wara mëna japp
0: kër ñaara ko yor
1: waaw kër ñaara ko yor bo jappé fi ma japp fi bu ko défé kër gi day neex
0: bu
1: doom yi maggé rek dañ len di jappalé neexé yalla lu way liggé rek c'est le travail qui fait lu liggé rek yalla da la koy fay
0: dégg ñu nak bu loof ñepp koy jappando pour mu jëk waye kenn rek yakarna bu ko bëggee yëkëti du mëna sotti il faut ki day jaffi ñu may ko doole su ko défé mu mëna jëk kër nak nonu la mel ni goor di défé non la jigen di défé te soxna fat bintu sedd nañ ni amna ci borom kër yu bari yo xamné bu wër tabaski xasse teru sen jamm jeexna dootuñu lek ba su dootuñu naan ba man ndax liko waral yor nañ jabar jo xamné mi ngi leen fitnal goudé ak bëcc ak leen tek pression du leen may jamm du leen may salam est ce que lolu waru goru jigen ju bax la juy sey ci biir kërëm
1: non jigen bu bax du seyé non soxna aminatum wëcc jigen bu bax sa jëkkeur dang koy may jamm dalal ko dalal xelam bu démé nga wo ko ne ko ci lan nga nekk mba añ nga mba ndéki nga mba fi nga nekk baxna lolu nga ñëk dalalé sa jëkkeur su la tonto nga door xam si yan état la nek may ko jam bu ko defé mom xel bi day dal bu démé outil day sawar da na ah sama soxna si kat amna xel xaar luma ligéyon suma amé ma jox suma amul tam nañ ko waxtané wax affaire yi du am am dong suñu yaay seyewuñu non dañu muñal suñu papa yi ba tay heure bi gis nga ko doomi buñu maggé rek dañuy atté jigen ju bax day muñal borom kërëm man contre na jigen bu taxaw ci kërëm wala ngay final sa borom kër nan ko jox ma goor bu amé non goor ñaakul xel su amé soko maye jammam rek yalla xamna né dalay jappalé mais soko téggé pression day du nelaw guddi du nelaw beccé té day am stress té bu amé stress bu yaggé kër gi du neex
0: dëgg la
1: kon nak nañu jappalé suñu borom kër yi
0: dëgg la surtout li ci gëna metti gën ci doy war son fat bintu manam xari nam bari na ni ci ay beut mais non la chéré loxo du ko laal xari cher na torop yow sa borom kër dañi fu ni mo dugg fa fu ni mu genn fa dem lijeenti ba amal la xar nga ñew diko xép xam nga lool déjà sax day wañi mbeugël ba day dam ay moral est ce que jigen ju bax lool nak sa borom kër xamono def ba am xar yow bu koy ndé dok félicité

0: loolu dang ko koy xébal
1: deug yalla mo tax bo ka bu mel nonu sax gis nako sax
0: dafa bari
1: ka bob gis nako ben xalé bu goor la ben borom keur la daal
0: billahi
1: manam bay la ndaw si dafa ñew gis jëkëram jënd bay rek mom manam jëkë ji sa jënd ko daf ko gis ci kërëm rek mu yaakaane jëkë ji bay la ko rayal
0: waw
1: ndaw si mer ne jëkë ji dooma rayal bay man jigen bu toll ni man sama morom jigen ni seen jëkër di leen jëndal ay xar yu mag yo nga may rayal bay jëkë ji ne ko defal nang bala jëkë ji expliquer ndaw si roñ bagage am yépp dem ñibbi
0: doy nga wax
1: bi mu démé seen kër mu ngi naan jëkë ji nako rayal kuy ndakete mom wajuram xar bu jigen la jënd
0: wallahi
1: ya ngi dégg xar bu jigen la ñafé ba jënd té xar bu jigen ku ko jënd rek xam nga né amo
0: dédét ñaka pexé rek mo tax nga jënd
1: kay bi mu ñëwaaté kërëm nak jëkë ji né ko li la la doon wax nit loy joy rek amna ko tané té jëkë ji né ko dama la doon sétlu nak bay bi sax momumako
0: jeexna mo tax ni
1: da ngay téy dafa baax dañ nan téy ci ndox la baax mais ci doomu adama la gëna
0: baax suñu mbokk jigen ñi
1: dañu ëppal ma ñëkke ko sama bop téy ñu
0: dëgg la
1: nit da nga wara téy téy dafa baax finalement ndaw si dafa mujjé rusurus buy bëgg dé xolal ma loolu rek
0: billahi
1: mané ko xolal ma loolu
0: té lepp ñak téy moko waral
1: téy moko waral mu ngi non pourtant dal téy dafa baax ci doomu adama
0: soxna fat bindu gis nga tabaski suñu mbokk jigen ñi bëti ci def bari na lool té man fokk na jëru ko ndax yaakar na benn goor bu nekk bëgg nga sa sagu jabar bëgg nga sa sagu njabot ndax ku la defal wol dafa fekk dafa amul mais ku am

0: plaire da ngay gis samoram am dara
1: waaw
0: bu ko fay mu no ko fay
1: billahi
0: mer commencé na
1: mer commencé na
0: mu ñinn ni na jamm yow nga ne ay
1: barka yalla
0: mais soy liggey sa xel day dal
1: sa xel day dal
0: ñanturim bo am dang koy doylo
1: dang koy doylo
0: lén na yow ya ko ñak
1: barka yalla
0: do sonal kenn
1: do sonal
0: mais bo liggey
1: waaw
0: touti touti rek nga mer
1: touti touti rek nga mer
0: ci nga mer
1: barka ya
0: côté bobu dañ sey wara yew
1: mel soxna fatti waxtu bi jeexna legi sa kaddu gu mujju nga bol ko taguto
0: ah
1: sa kaddu gu mujju lan lay don nga bol ko taguto gëna ñaaxat ci jigen ci tawaski bi rek
0: ah waaw damay ñaaxat sama mbokk jigen yi di len wax ngeen gor gor lu bu baax ci sen borom keur yi
1: deug la
0: di gor gor lu bu baax ci tabaski bi surtout ndax tem bi tay lool la
1: waaw
0: ñu jappalé suñu borom keur yi bu baax te xamné jigéena gor yépp benn la
1: benn la
0: sa jëkkeer bu yëngu nga yëngu ci dara bu boba bu amé day indi nga indi
1: deug la
0: wala sen borom keur yi buñ leen indi lé xar bu leen ko xépp da xamu leen nuñ def ba am ko
1: dedet
0: ngeen gëna gor gor lu ku nalawon na nga yew ndax waxtaanu tay bi jigéen ñëpp ko mom
1: deug la
0: ngeen jappalé sen borom keur yi suñu borom keur yi ñun ñëpp te seyité yalla tax
1: deug la
0: waaw di rafetlu bu baax nak émission bi ngeen ma dalal tay contane na ci loolu soxna aminata mbooj
1: deug la
0: di la ziar bu baax di la jaajeufal ah di gëreum suñu borom kër gi serigne mortale far momit japp na ci tamit
1: deug la
0: ndax moma invité kérok néma bu bu tay la lan sax
1: dimanche
0: bu dimanche soxna aminata dina la dalal ci kër gi contane na loolu ma ngi ñaan radio bi yalla na dem ba nek télé
1: amin amin
0: di barki sayidina mohammed di gëreum sama borom kër bu baax serigne djili ñang
1: ndaysan
0: ko gëreum yalla yagal ko suñu kanam
1: ñang baalu
0: ah di gëreum toute la famille ñang wa kër ga bayima kenn limna ñepp nak
1: deug la
0: suma limé rek dama jum hélas hélas suñu boutique bi suñu série bi
1: ndaysan
0: mang koy ñaan momit diko gëreum momit ñu bax lañ
1: li
0: may seyel wax deug yalla dañ ma nobbo dof gëme wuñ ma sax
1: ah non la non
0: la
1: ci yow la rek
0: contane na lo di gëreum sama yaay bu baaxa baax
1: deug la
0: diko ñaanal yalla musim bi ci jamm
1: amin amin
0: barki sayidina mohammed
1: amin way
0: sama papa yalla nako yalla yeureum
1: amin amin
0: xare ko aljana
1: amin way
0: ah di gëreum sama jeeg yoy ci kër ga jaar ko li
1: ndaysan
0: adama sall marem
1: ak
0: jaar ndjay
1: deug la
0: ma ngi leen di ñaanal ñom ñepp yalla defal leen jamm
1: amin amin
0: ak wa keur ga yépp bayima kenn
1: deug la
0: di contane nak ci émission bu baaxa baax
1: jërëjëf
0: jërëjëf soxna aminata
1: jërëjëf soxna bintu fati yow tamit sante nga xam ñel na la ñu ngi lay sante bu baaxa baax di rafetlu invitation bi nga xam nangul nga ñuko ñoo ñu waxtaan nak ci sujet bu am solo muy comme niñ ko waxe rek tabaski bi nga xam na mom lañ jup jafé jafé am ak goor ñi ci stressé ak jamono bu metti bek war jëndum xar ak yépp war leen yen ñi seen soxna di leen ci fitna ñaan ñi seen soxna comprendre leen ko ñu ñaan suñu mbokk soxna yi rek képp ko xam sa borom kër indi na la xar indi la dugg rek daanaka wàccoo naak yow kon la ca des yépp ay deuxième la jëru xulloo jëru xeex jarta yann loo xamante ni attunoo ko wala nga ca leb ay bor wala sa borom kër di la ñàkk jox ngay mer yooyu yépp jëru ko te xam ne benn bis rek la bu jàllee balaa ñëwati déwén kon yàlla nañ ko yàgg fekk rek te fekktu rafin kon tabaski bi yaakaar naa jarul lool kon nañ leen sant bu baax a baax di leen ñaaxal suñu mbokk jigéen xam na ni yéen ñëpp ay jàmbaar ngeen mais ngeen doon lay góorgóorlu doon lay jàppale seen borom kër rek ci tabaski bi ndax tabaski dafa metti kon ñi ñaan tabaski nga xam ne jërëmbal nañ ko yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm ak salaam tañ fekk ko tatal ko kon ñu di leen dox dig daje ba beneen yoon bu sobe suñu boxom.
2: Benno FM rajo bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm heliport.

Tabine Pajum Chosan, Wakar Brom Dar Moti, Nekfiki Tuba Daru Marnan, Kego Kir Sirin Bake Abdurrahman, Dende Kir Sheikh Mohamedou Falilou Mbake, Kituba Daru Marnan, Khalwi Djuke Ci Talbi, Jëm Ci Penchum Daru Marnan, Wa Kabine Pajum Chosan, Wakar Brom Dar Moti, Difa Jep Jangoro Jo Xamne, Day Dal Nit Ki Nit Ki Duko So Xale, Mo Xam, Emori Bu Nebbo Ak Bi Feñ, Bir Bu Joy, Bir Bu Séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padim ciosan wa keur borom dara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoroy estomac dëmm buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padim ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis reglam biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padim ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am captain mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci San wa kër borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit boko am ba man ko ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu na liggey luñ ci meuna doon wa cabinet padim ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam ñungo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: association bi bamou tambalé ak fimu jaar ak limu jotta liggéey limu jotta def ak association bi luko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yépp ño and di ñaanal cheikh mohammedou muntaha sunu borom yagal ko fi lol tawer di ñaanal serigne amdi khalifal khalifa général kullu bayfal mu yag fi lol tawer di ñaanal serigne abou mbake khalifa cheikh mohammedou fadal sunu borom yagal ko fi lol tawer ak njabotuk cheikh mohammedou fadal gep di ñaan kep ku fa tew bepp aaju bo fa indi yal nako sunu borom subhanahu wa taala dadi safara def ko ay yiw waye nak di profito di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan sunu borom ñu tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum rahmatullahi taala wa barakatuh
1: wala jini min ikhtirar wa qarar
2: jërëngën jëf mbokk yi nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhou radja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katu alquran kenn ku nek xam ko ci jangalam alquran waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci loolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kepp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñu lay neen
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yi Babacar lay Touba Sam bu xatu bu barak mo leen nuyu di leen siar bu baaxa baax
2: ne yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamni suñu deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nga jitté wu lu ni mel ku ci melne yow bëggul nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa sa talab yi waaw deug la loolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waaye dama am tuuti moo bëgg a leral loolu nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran gi mooy jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama nopp yi kenn tegu càlli wo nama nel basi muy marax waaye nag lépp loo xamne lu ko daree ci bàqara ba naasi buntu moo ma ci wax rek moo wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi

0: association bi ba mu tambalé ak fi mu jaar ak limu jotta liggéey limu jotta def ak association bi lu ko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yépp ño and di ñaanal cheikh mohammedou muntaha sunu borom yagal ko fi lol tawer di ñaanal serigne amdi khalifa al khalifa general kullu bayfal mu yag fi lol tawer di ñaanal serigne abo mbake khalifa cheikh mohammedou fadal sunu borom yagal ko fi lol tawer ak njabotuk cheikh mohammedou fadal gep di ñaan kep ku fa tew bepp aaju bo fa indi yal nako sunu borom subhanahu wa taala dadi safara def ko ay yiw waye nak di profito di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan sunu borom ñu tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum rahmatullahi taala wa barakatuh
1: wala jini min ikhtirar wa qarar
2: Bonne FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport